Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy. Kaya ang mga OPMs, heto pa at ma-enjoy!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Tumaas ng mahigit 20% ang net worth o yaman ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos itong 2025 kumpara noong 2024. Batay po yan sa pinakahuling statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng first couple. Ang paghimay ng GMA News Research sa kanilang joint SALN sa pagtutok ni Maris Umali.
3: Sa joint filing na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa pagtatapos ng taong 2025, halos 476 million pesos ang kanilang idineklarang net worth. 22% mas mataas yan kumpara sa mahigit 389 million pesos na idineklara nilang net worth noong 2024. At higit na mas mataas kung ikukumpara sa kanilang net worth ng maging Pangulo si Marcos noong June 2022 na nasa mahigit 329 million pesos. Halos 45% increase ito mula 2022. Walang idineklarang liabilities ang mag-asawang Marcos, pero makikita na bumaba ang kanilang idineklarang real properties mula sa mahigit 142 million pesos noong 2024, naging mahigit 120 million pesos noong 2025.